0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aularito guagatini sanditia, abatija yabi fiu uguria, barina aba uguri, dereg da gualeti daba ubarari, alugati rebela gudani, lenindo boi resusu, lularihini. Gamalumon, madari tinha halige bela rebelura, la diga hibe gurigia, abati hawari ru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenin lubei resusu, abahareira gudani sanditi, tida lubarari, ligibugion. Dan le larihi bali resusu, afinha ni lehawagubui, abalarinha gulu sanditi ligia.
2: Niral, ferud nawali bifigon.
1: Abati larinha gu arufuda tililuru do muisesi, ama fariseu gu hongo arugu.
3: Kata isa grigia le menebe na habuba ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Ua ti amu gayara ti ferudu na lafigo lo edige bungi.
1: Subudi lumuti resusu kala hasami na bai, abalarinha gu hong.
2: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinha wagu. Ferudu na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hong logu gayara la ferudu na nafigo. Aule uguri garuguri guti.
1: Abati larinha gu lun le sandi boi.
2: Saraba, barubun bubarar, beba bubion.
1: Lida ora ligia, abalasa ru sandi ti ligia, hagibugien, abalabudun lubarari, tobuga idabun larunra, abalidi lubion, adimure reina logo lueri gu bungiu. Abata ueri du hanigi sungu boi, abahadimure logo lueri gu bungiu, abaharinha gu, lautueni anigi.
4: Ariha adiwa kate weiri guti ugunye.
1: Larige kate ile, aba lafri du resusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi. Nyuli lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba larinha gu resusu lum.
2: Falabana, keimo numa keisi nani disipulu.
1: Aba ti lasaru levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade libagari, aba lidi luma resusu, Kaisi lani disipulu, lumage ora ligia. Larige aba la dugu levi aba omia bufedu lu resusu lubien. Ninya nuti saragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun lagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufuda tinha liluru du muisesi, adimun helagu resusu, hama lani disipulu, aba harinha guhom.
5: Kasa wagu heigi be hama agubura tinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
1: Larinha ga resusu hon.
2: Hamagati e banya, memegi ruti e surusia. Hasandi banya, agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagurigi ya rishagwati. Niabia alu hanya haga figu banya lu hasakri ya bala.
1: Abati harinha gulu resusu.
6: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure ida hagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu, houtinho gura hagia suanda.
1: Aba larinha gu resusu hon.
2: Kayara tifunaginha, hayuna ragudunia gurike ha hamisira han lidon aba maria isun anihala adari hamanyin. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
1: Dutiginha resusu aba hempulu hon, larinha ga.
2: Uati ibu guti murusun gamisa tuigin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon tau iseri bon, Ani merede bonginye murusun gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Michigun tiginye diwen iseri lidon guwero binadhali. Ahi adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guwero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guwero. Lige lunti lubay tijigun diwen iseri tidon guwero iseri. Itara luba le serivi dun guwero serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadhu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinha guba, Buito mato tobi nada.
7: San Lucas capítulo 6.
1: Logaba veio, le lueio remera guni, ebugi na linha resusu, labad na gonada, hamalani discípulo, atu reina hagia discípulo trigo, aba refer reni, lau rabo, aba regni lila, aba tiharinha guhada ge fariseu guhon.
6: Kasa uago hadiga wadagon le mão lumuti ladiga lida lueio remera guni.
1: Larinha ga resusu hon.
2: Maliha gidu san logo le ladugu bai David logo abadan. Dan le lalama chubai hau sun hau waro banyan luma. Aba le belu nu tidon luma bongiyo. Aba la nungu tidagin fen to sagreu bong. Hau ligia tidagin ru ligia hon.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La niega home
2: y vidia tinu agaila.
1: Abatena ni ugri leme hamani hibai hagibu yon fariseu. Kaiti lidala lue yuremera kuni la dege Jesus. Bari bari bule au bai la rei dagwag di mani hiti ligia. Abagie hali gudu ni fariseu gu ugri ligia ida liya la. Ganyara hali lubai la rehi. Aba la niega home.
2: Aba lichu gu bari bari mulogu nagu. Aba na chibu ni nigibu gwento arihadin.
1: Aba tihania gu hada ge fariseu gu.
3: Le ugri le adegu balikata ile. Sinyati lo naglela bungi yu ladiga mine benti luwe yuri emera aguni ilu.
1: Hariya gati hibiri.
4: Ida leati ladago niburi milagro le ahin kafigo ulube.
1: Aba lube iti nye ila fani gu hada. Aba ya hali guduni le meha mani hibe.
5: Agye buguya kabarinye gubi luwaga buguri le kaisi buguya lube ilariha gudube.
1: Aba lariya gu.
2: Au narinya hanye logo aba lan profet.
1: Mahati ebe fariseo kuhafia lulogu manihi ilameha uguri ligia, ani ariha lilagu eto. Darilu haguwa nuhong laguburi. Aba haniye kuhong.
6: Ani asa hirele wago bai harinye kwa lagu marihi gubanyi ila lumagia laguri ya hong. Idaliati ariha lubai gu eto.
1: Aba haniye kwa laguburi gu.
7: Subudi wamuti lagu wari ilale, ani marihi ila dale lagu lahobai. Ibide tuwong idalia la ariha lilubai. Nikala ariha gudubali. Alegu da hamoy. Waidi ali ganyala ti lona bulwege egon.
1: Anufu da iti ariha gudubani lira. Hon lagubri gu ugari ligi. Ladiga ariha ganyala fariseo. Logo sun la ha finra ba. Logo Jesus la Kristu ba. Habugu bala. Tida ngay haligi li singuri. Ligi ariha gubay lagubri gu.
7: Alegu da humoy. Waidi ali.
1: Aba iti haguar huri ulung ugari lemeha. Manihi ba. Aba haniya gu ulung.
6: Ariga bai inari ni wong ligibu ge bungyo. Subudi ti wong lwago kafigo la uguri lire.
1: Aba ti laniye gu hong.
2: Ibini yeti nu ahi kafigo lubai lumu mafigo la. Lena subudi rubai lwago marinye na meha ani gwento arihadi.
1: Aba ya harinye gu lu.
4: Kasa ladig bai bau. Ida lesa ladig alu lariha gadunibu.
1: Aba laniye gu hong.
2: Ariga na li hong. Mebere se guntu nao. Kati ogu habuse nariye gu niye hong. Odi busiye tu ke hafalaruni?
1: Aba ti hanna buni. Aba hariye gulu.
5: Bugu ya falabu muti larufu daha wugiri ligia. Ahi wagia larufu daha Moisesi wafalarubai. Subudi ti won lua guadimure hala meha bungi ulu Moisesi. Ahi ile ibidiye gubwai ti won halie genti la.
1: Aba ti lariye gu wugiri ligia hon.
2: Niha kata ile buidi tumabai. Ibidiye ti la nu halie genti la. Ani ariya gdala adin. Subuti ti won logo magambo lania bungi yo kafiko ti. Harugiyan nu ahudra gubanya lun hamaha adigbali ligunda lagamba. Magambo nya hagili logo niaba ariha gudoti aba grige le agura hoti marihi. Lun hamuga mama la lumage bungi uliya bi wugri le. Siyati hamuga ladig ni kat.
1: Aba ti haniye gulu.
3: Buguya san le agura hobi bungi lau figo busenti bubarufu da hawon.
1: Aba habugu nitida gi haligilisi. Aba lagambo Jesusu, logo buga hamani marihi iti leme halare ita kwagdube. Tati le, ladura guba iluma, aba lariye gulu.
8: Afinye tibu lago lirau buguri.
1: Aba lariye gu buguri ligia lu.
2: Ariya gaba inu kata ila, afinye naamu galuago.
1: Aba lariye gu Jesusu lu.
8: Ariya bali, aule umo bai badimureha.
1: Aba lahu duragun ligibu gen Jesusu, aba lariye gu.
2: Afinye tina naburemi.
1: Aba lariye gu Jesusu.
8: Ni abi benyaho ubo wagon, lona dugo iricho, lumarihi ha marihi banya, lumarihi gudanani ya ha ariha banya.
1: Dale lagambo bali, hada ge fariseugu ha, nyembe ye kate ile, aba haniye gulu.
6: Bariye gunyati ilo agu marihi wama.
1: Lariye ge Jesusu hon.
8: Lumhamuga marihi huma, mafigo tun hamuga, gamalumo kei hariye gulu agu ariha huma, kafigo hadun.
9: San Juan, capítulo 11.
1: Nyeye apa uguri sanditi giri di Lázaro. Lila na fulasu le giri bei Betania. Le tagaira Maria tuma Marta.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aria gadi nagi honha ichu kome liduru lubuma la haransere le hani bailuma
2: abati hanigu ni sudara pabulu ke lari wagunu ho ariabu chile antipaturisi laruga lige hagiri budu sudara ha ebu bayo sudara guti ha hawagu bay gabayo aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu dan le hatilri bay sasaria aba hedere gerunu gara da luguma dimati derege hamai gie pabulu aba laliha no gumadi matigara da aba te lalig da ha halia na la pabulo da te la la subudriubani do ago silicia na la aba lare golo
3: na gambo badibo da mele haya bi haichi gumay biduno
2: aba te lichi gu dimure lo lichi gu no pabulo ti do palacio tome helabu no gubo erodesi hao oni grutinha.
4: Hechos capítulo 24.
2: Sengi weyu lariya, aba la tilri anania si fadiri le inyo timabay, uburugu sesariya ho wugiri hadage huri weyri kutia, luma aba wugiri le subudi habuti lulurudu giri titeritilu. Aba hayabi luma gumadimati, lu hichugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gyon, aba lagumestaru terutulu ichiga luduru, lariya ga.
5: Luagu bareini gumadimati, luha diwa lao darangi le ya wagir. Buiti leibugu sunka te ya fulasurugu sunwada labge lichu bao. Ibiha wamuti sun le, ani serimei wamuti buluagu. Lumagideru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flesei wong, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Ani ha wugiri le paulu, bereset. Leredera afari nguwagi danya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hada gen, lichigi dinabwe, hadamuri nasarenugu. Aluga tiginye la vie da gidunu tempulu. Aba lubayi tiwari gidunye. Aba yebe wabuserun wagusera gidunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumadan lisiasi lungu gwenyehi. Aba lagideru ni wawe lau erei. Aba lariyagu luagu hala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligidini paulu. Subudi bamugay inarini luagu sunkatele wariyagubay luagu.
2: Ariyaga teginye huriyo buri hayayinbanya luagu inarini la sunle lariyagubay teritelu. Aba ladiga gumadi matisayini lu pabulu lu ladimureha. Aba lariyagu pabulu.
6: Lausun nugunda nadimureha nweginyaguwa. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragu la irumu bau agusiragida lida fulasule. Gayara tibalagida ha ahi inalni lubay le lumbay nariyagunibu. Kaiburi du suwey gueto lumagia nidi uburgu Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari ruwatina asigeneha ni kauma ni achagaraguagida nya girigia tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglisin huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Girigia ha. Siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida nge sunkate le harinya gubainuagu. Au gufeset nabu, luagu nesere bidunya la lun habungi yute nagubrigu kei larufu daha ni iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu ye ni la. Gama lumung afinyet na luagu sun le buriwanyu bai tida buri liburu to lani na lurudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye emenigi ni le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya. Dandu ha buidu banya kai ha guriba banya. Lige nafa agu bai sun wada luma dunu na. Ligi bugen bungi luma hagi bugen girigia. Larigi atiri da nao eibugei amu buri fulasu. Aba nagiribudu nageiron luna deregerun sensu hongu demetien Jerusalem. Luma luna dagara gudun lu bungi. Nadugi en yebe kate le templu lugu larigi. Naruma da guagudun nungu wa kei igaburi. Ligi hadari runina atiri huriyu lobo agu na asia nyen templu lugu. Uwa tinya sarago girigia nyen, ni chagago. Hagia lumbay hayabin arufu dagwa hongwa ja, lung harinyaguni le lumbay harinyaguni, ahe inihin lubay lunti harinyaguni nuagu. Odi harinyaguni la ha jabanya, ahe dariha bay niduru dan le ligibugye nubay linyu agay lurudu huriyu. Loidige luagu lan aba weyu dan le hada nyadina lubay, aba naguwa ragu harinyaga, hagusera gudu nyadina

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Duna horda. Aba ya honda ra gugrigi eleni luboy. Aba ya larufu ta hahon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ge fariseugu logo Jesusu. Aluga ouchaguni lao haligudini ahi mariba luboy lu. Ligira con gugiri tuma lumar. Aba larinya ku Jesus hon.
2: Kameha ki larinya ku Moises hon.
1: Aba harinya ku lu.
3: Arinya gati Moises logo gayara lati chugunu agara dalani na igira guni tumari.
1: Aba larinya ku Jesus hon.
2: Lisi ku bali Moises ku madi lira hon la duga ti dere hani. Ahi meha dale la dungu bali bungi son kate. Uguri tuma uri la duganya. Liga ligru bai lubai wuguri lugu chi tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba ane gugurigi ya. Mama anya lubai ti biyama, aba ane ganya. Liga mon lubai lafari ane guni wuguri le laundo rubai pongi ya.
1: Da le muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Le igru tu lumari, aba lagamari don amo, lagabara hanyon. Ahigie tigira uri tumari, aba tagamari do amo takabara nyenginye
1: aba hana hagrige irahu nyulu Jesusu lulaguru hawagu aba hagume sun disciple go adenga hon ha ana habalin dale larihi ni Jesusu magunda tilao aba larinya gun hon
2: igre homa lon hayabi irahu nyunu mo mama hara homa ladaga hayitara manya ke irahu nyu agiya lila na banya alaroi habungi ni narun hau. Luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelu nulidon laruwe habongiyo.
1: Aba lanuguni ya larunarugu, aba labini runia lau lichuguni luha buhawagu. Dale lasigiru bali Jesusu luweyesu, aba liabi aba weguri eiba gwe na lubaru, aba lahudurogun ligibuge, aba lalugudini larinya galu.
4: Maestro buit, kasa kati buit lube na duguni luni bihini bagari magumo chaditi.
1: Aba larinya gun Jesusu lun.
2: Kawagu barinya gano buiti. Aba rinya buiti. Ungiyo. Subudi tigumati bon. Magabara haba, mafar haba, miero haba, madimre haba iyeni luago ni aba. Meyeda banya gurigia inebe hama bagubri ubon.
1: Aba larinya gun wuguri ligie.
4: Maestro, gufulit na lao sun le luma genyira gidina.
1: Aba larinya gun Jesusu lao isyeni, aba larinya gun lun.
2: Aba kati mege bay lumba dugani. Baiba, alura bay son le bumu bay, aba me bichuni le begi hongu demetio. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabi me, aba me bafala runina.
1: Dale lagambu bali uguri ligie kati ile, aba liru dam. Aba lidin lao iruni, la duga gibe tibuga lirisi. Aba larini Jesusu hawagun sungu bay, aba larinya gun hon lani disipulu.
2: Lanare me san lene gon hebelu nun risi te lidon la ruin habungio.
1: Aba tawiri duhani ki disiplu gu lau le larinya gu bai. Aba ya larinya gu hon.
2: Nirahini, lene gu sa le belu runu wa lidon laruwe ha bongi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasugun lidage luhuyun aba agusa sugu lau le belu runu aba risiti lidon laruwe ha bongi.
1: Da hagambu bali kata ile, aba tawiri du ti mahani gi, aba halugu da gu hama gu.
5: Kaba tia salva.
1: Aba ti larinya gu niya Jesusu. Larinya ga hon.
2: Sinyati ha salbaru gurigi hongu. Ahin bongiyo, ga erati la salbaru niya ladiga uwati ni kata lasinyero bongiyo.
1: Aba ati larinya gu feduru.
6: Babure me, wakia igira wa malte sun meha levama bailu wa falaru nibu.
1: Aba larinya gu Jesus.
2: Ni naru hau, lagu furmiye warga lale igru tu loba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o lugu chin, o lugu cho, o liranginyo, o lufula su nuegien, o luegien la ugano le lani na salbaru ni. Le resi biruba, san wei asu, sigo la uguen to lidan ubole. Muna, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lau sun leiba houniwa, resibi ligie me ibagari magumu cha ditisielo. Saragu hanyi hafurumi etinya banya uguen to, hagia bagumu houni. Ani saragu hanyi hagumu houni banya, agia bafurumi yetinya.
1: Luwagu nyanu umalu Jerusalem,